0: Yan ko ni true number 31 verse 38 no. It 31 verse 8 me are.
1: It
0: true me. The true 31 verse 8. It true me 31 verse 8. Where my men can say me true. Onset ye unya problem. There is no sense any pa. Obi TMC see a asimo ka ti obi ntino. Ama se wo ne ho anu. Ene wi ase na mama nche wa de se wi ase na motwo. Na se o se wo do ni kan pa se me de bompa eden. So do ni kan se me de mani kan se me de bompa ya. Ebe ko beto bebre.
1: Bebre.
0: Mame, so nya esa ba bia wo bia no for se we me nya onya me nipa bi me di fuo bi. Aka a chen se bua me adi bi sey. Mame e wada ma bre nye kwada. Ofri bompa ese nya ni wo. Why fast and send it? Yes, I'm coming in as a crook and wabemo, and then come shape him. Wow, brave young catchers and net home at all. Wow, brave piano, a queen be the amount.
2: Amen.
0: O be optimist and no man down so. Oh, no one, and that's all one to our own your befa, no cronful. And never be a modern man, yet you
2: Jesus,
0: I mean, I do boom walk.
2: Amen.
0: My men can't say me too. My mom said to you, so bomb pie. Nan call you, Union Yard appointed pastor. Unyanya onyamini public mafaso amanaje o nyankopon bu obi abae wiase no oka kye ne se odifu ni so onyanya odifu am obebre saa obebre be se onkoma bompae yade ekon nyina bebo so stay ho nyade ento ene me kan cho se nyamen kan so odifu ni akwa yure de no kura fia ene nyame mu so odifu no Columbus ene nti ene otimi se yes odi ready na atoa ye bompo otima bo bia o ye de stay o de de etwen ye
2: amen
0: ko akoma to ye and then the American said, Ubedi Nkunim.
2: Yes.
0: Ubedi Nkunim.
2: Amen.
0: Na hon beto.
2: Amen.
0: It would be for a betro de obe no be de. Si de be de be yoda.
2: Amen.
0: Na no me da so be na nisha de de de amount.
2: My God.
0: Na wani mu yasi wani pe ni mu da.
2: Amen.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Wani mu yasi e wani pe ni mu da. Fe uji yeme.
1: Eno.
0: Uwa hono wati mese mame. Yeshe obo emem. Oh.
2: Yeshe obo emem.
0: Memo kwa nchile miyenu miyensebi. Asana sati. Ditro ni mwono. It told me say 31 verse 8. Yes, so bona mo di adena be.
2: Yes, so bona se amamu a ede adena be.
0: Ensuo.
2: Sansuo.
0: Unya ensuo na ti asma make you. Me ma just 21 days am me ma na anya before kromfo. Ti unya ensuo a. Fesi wanka sa wodem. Untim no be ensia.
2: That's right.
0: Foni hunsa baby a wani wo koda no kona be ni fawo. Na wanka sa bompa just 30 minutes fesi o ma de enche. Ade enche no sansuo no. Nefe bi uru wanim.
2: Mhm.
0: Nefe uru wanim ne pigu nanu bi.
2: Yeah.
0: Mama ni pe obeshi obobi amane nu uru. O se ya.
2: My God.
0: Ekwan bi aso. Etwa se ya de be.
2: Bom sam sa. No.
0: Tie, de eto so mienu.
2: Mhm.
0: Me ma kwankyere be mienu miensa.
2: Tie.
0: Me mbeso obubusa me. Me mpese obebusa me.
2: Mhm.
0: Tie, de eto so mienu ni. Obi a otimi wo se wo wankasa.
2: Mhm.
0: Wa otimi se de bi so no so wi ma ha. Obi a otimi se wo wankasa utimu se onso so no awade ayeden
2: awade sem no
0: ayeden dia ma ti ade abeye ni
2: ti
0: one onso pe ade e fre ni se bidie eye awade ni enima mienu o obu ohana ne de no oh obu ohana ne de no ye xe ne bo no nipa no eba na beda
2: oh
0: betenye adwuma
2: enye adwuma
0: so pese obi no baba beda na afi asan ye de akwa padi efense bidie bunu ba ku mienu miensa
2: yeah
0: fagu nsuum plain glass ne budin amanu guso ana odin kwa me guso na miensa obabu amema bunu kwase apa ba me buso amema bunu kwase apa o de budin miensa odin amana kwa me budin miensa fede fagu su uwie pe fasuo e ma de nyede enche
2: yeah
0: odi suo ma de echi wiya wan kasa fasensun wadwali wadwali yenyina wi no hwie glass mu de kakam hwie
2: egu ho sa
0: mame ma 3 6 9 12 15 20
2: my
0: this.
2: God
0: ekwan bi aso no ebeba
2: oh
0: mame pass me nchero obu ho a opatu okwade visa
2: yeah
0: oh ose connection mame connection mani baby ya e de na so ye wan kasa so opatu okwade visa mame o passport ni kita no
2: that's right
0: be passport ni
2: be mu sa
0: se nyamenkom nyame hu so adwe no nya o ma e ma so da
2: oh
0: u se nyamenkom a
2: yeah
0: for ske bi asim asole yakọ kasagu se wade me nya se ska wi so mesre nyame pese me kọje me visa o embassy wi Canada Belgium Sweden Denmark Norway Paris Italy US kasa sem ne guso uwia faseska no bompae fakoti collection boom no ma wie no uwia catches officers of besem yesi ntam di betum mu nko twenye mass of no mompae ma maame se so nyame ani a onko mary suicide
2: onza baka ma cha papa
0: ana fina hwem san so fina ana hwem aza allo papa yare ocho de hwia ta go be church of the lessons no mama ke asem nche ni pa bi etim obi aso da ye hu no tv on tia se
2: waso da ye ahu tv
0: ohun si aso tv so fis nyabla o ye station bla enjenjem o ki o tia so longo anta ka sasa ken so bi su da hu so o hu tv za ze che
2: associate father roma
0: oni station o ko police o ze police man pointin o ko station ma so man pointin
2: sa
0: ta go e ho asem bia wonim
2: onim
0: commander bia beto no
2: sa
0: what am I say and the secret bi o man pointin je station master ka so yen dey
2: onka sa na tie
0: station master bia de wonim secret bia man IGP ko bet my dey aye
2: sa
0: and get chance say o ye station pastor in the way no obi sun da ye hun suru TV as e chere say
2: I just say
0: so yes so for so yes so for so evangelist
2: I just say se obi se wa so daye na wo hu se wo he tv eh eh eti o se sa daye no na se kire ene sey
3: o so daye na hu tv a che se nyame ene wo kasa wo kasa e wo kwan bi so
0: e kwan be ya
3: aha enti no ono kasa e be duru ba bi no be bie wani
0: aha
2: okay
0: wonderful
2: aje
0: wonderful wonderful
2: o se e be duru ba bi ni nyame e be bie se
0: wonderful we je so staging bus ye chira usua de kache se omu wa no timi se
2: acha papa
0: oh ohu se telephones go bebrebe na wo se sa se ni pa no kwa so so nkwa so le telephone go wo se sa aha
3: telephone
0: aha
3: telephone so
0: aha
3: nyame ene wo kasa
0: aha
3: kwanya nyame be fa so aha be kasa no
0: aha
3: eyo
0: eyesa
3: fine so
0: beta
3: no
0: eyo
3: bet
0: agasa
3: bi pia
0: ni wo so ebe be no wa ya de be telephone no nya me jino se tv ni jino se one no so we se we tv ya nya me che se wa ngasa na ya hoye wo abra wo ho se onya de bi nya me mpe jai so kwa asole so nkwa asole nya me che se jai na so mo ne bere bom pa ya ade bi e be ko so abra bo no we di kan hu ade no ansa na dey
2: abim powerful
0: and as obi say telephone to go not me say uwi anaso wo fa nya me jose mo ne mere bompa e ese onu nya me se ontene ne ka asem ne mrem ontene ne ka asem ne mrem to mo ne bra beti se nya me ne na wa ka asem amene de abem ke ene me ma me se me ma o dare so mi ensa pe obi aso daye ehunu bese
2: bese
0: na ohun ye no wadwene ho a ontiase ma menche wade e
2: obi aso dae ahu bese
0: yes
2: na bese no wadwene ho ontiase
0: na menche se mo ne mrebom pae
2: wa
0: mo ni amra mo obo hu problem bi a unexpected be ba oba dwene obo hu no na asae bese kura
2: bese no
0: yes o ya obi bu abrabo ya no bese kura
2: my god
0: ebe asae untimi control ti se ne panu sad na fae fun to ma de enche ya doye etu o mere ibi twa
2: na aja o pa che se eti ya na eje hu ne ma bi sa wo enkwanta na so no na che se e o ha o ne ma ne
0: kwa en de na na me kan enkwanta de ya na bi ho emusuo
2: emusuo
0: wo ko ye na de bi
2: okay
0: wo ko dane ne se bre bi
2: wo
0: ko ye bi se wa de mani mfiri wo ana se no mi ne che enko
2: enkwanta na eti ya ye so da ye hu sa ade ya no wo ye na ye so mu no en de ne ya o se de ye futu wo sa da de no okay.
0: No, I do ya.
2: Akwancha.
0: Eh, ya ba pay na o se ni din komo blogger wa abanti no. O so obi su aso da ye hunu se accident. Eh, ya papa na.
2: Ajanya papa.
0: On na ka che mi, oni buzam se ya papa na.
2: Ajanya papa.
0: Na wa so da hu aso obi su aso da hu accident eh eh.
2: Enye.
0: Enye. Ti na me che o se mo ne mere bom pe se problem bi e ba ye obi e ba no se on. Answer na obi su na hu se problem bi obi su no. Ni se nchire bi hu answer.
2: Ye ba su da ye. Ehun se o how e ba no. Na se se enhyira bi wo ho.
0: Ansa no how na ba.
2: Okay.
0: Ana obeso.
2: Apache ba fo fia.
0: Obeso de se enhyira enhyira so ba no. Na problem se de e wo.
2: Na je se
0: problem enhyira na chini problem e ba.
2: Esa ba ba.
0: Yes.
2: Afoni afoni na o how wo ho. Amane wo ho.
0: Yes. Ti asemi
2: wo ho but de anyo no so wo.
0: E de osun de ehun se yawo obi aso se waso na ehun problem de se nipa am fear da ntia me nipa e bresa nipa so be ya bu hun da yim
2: bu hun da yim no kwase
0: no kwase but de be kwada lesson wona don't change my ways oh ya bu hun da yim ansa na be we bu ya bu hun da yim se problem bi ba obe hun oda yim ya obi ba bu hun da yim kuni bi ba bu hun da yim na de omne se wo problem na na so bom pa problem no kwa enjire di echiri unso be timi nyim
2: sa
0: obre pa
2: wo
0: wa kora na ba na ne yere eje unso bi timi boka na okwa aburochiri obobaka obo fight wo hasa okudu na ne yere be
2: eje
0: onse obi timi force wa ye ajuma na onyeska an robert mi kon so ze gukunu so o ma nkunu so afiro kwade na eba
2: enije
0: enije enti enkunu mbie ne ba na so meni wa mo ni amna problem be ba ena so wa mo ni amra unya wal papa ti so bi wale ye na wade no wan fan se nyamensa wo ye den ebigu
2: my god
0: wo be wale di so di ka bo ohun afode e ba awade no awo no ana se awale no mpa se nyampa akwanche se wade jina sa wade we so ana awu we so ana ye be mo ni ne wad ko di ka ko ko ba afode na nsa na ye ho ade e wo ye den ye se ebigu
2: aja
0: ye adwuma
2: wo
0: ka ka mo ho afode a ebi adwuma na ye den e be se
2: aja wo ka awo ya se mi Mrs. Tabako wa onyinsan na owo ye no ani bebu sumi mienu ena abofra ni frim de to sumi mienu so bai eno sisa anyinsan kro ya abofra ni beto ho eno sisa abofra ni frim 19 po eno so busumi baako de to sumi ensa so bai eno de omuji na wo enye akwa akwa na anyade ben anka bi de to so enan so sa beto so ono de onya abosumi nsia ana abofra ne ya debem efrimu but oko hospital so e say she she a decision bi won ye fun eti wa na ti abo fire eti sani pan akwantira be na wo ho ma no
0: unwo dano na be e yo sa no ye fresh spirit bi say taba spirit
2: taba
0: spirit spirit of taba eno ade a empene say
2: kwachira baba
0: so odi kwase egbu baba na enipa abraba na beba obeso oje se ubu ankasa ho kwase a
2: ubu ho kwase
0: yes unso nyankopon no obobonsam se bonsam no mra eme hai ni ntimi so no nyankopon
2: be kwase
0: what ma say enu ntina bible say david not me say so obre obre wi a na nyankopon aka chen se kofa nipa so mes no bo denku na onye de
2: ento
0: na me na na yi humone so won ha so
2: on ha so
0: nyamiu
2: ne kwasem
0: ade na nyankopon enipa ye somo no sa kwa yi humone so on ha so nyame ne yi san humone so on ha no
2: on ha no
0: enti taba spirit ne de ne se obeso o tese woni ate wo sie problem ba ko mienu miensa nan wo nko person fo bi ya nyame afre na se on person bi akuta akwanje na nya doctor sem na ne fasten sem ene mpa bo de wenye mpa bo asem enti de se taba spirit de o chiri na ene sa da lesson no te no se de se ene nsuo twa nsuo ne to
2: no
0: nyina nsuo no
2: okay
0: pe o se nsuo ne bi
2: okay
0: ne pem kena ba miensa pe
2: okay
0: fa tu nsuo no
2: enchi na bo ba miensa pe
0: fa tu okay ne kasa cho nyame se nyame ensuo bi e wa asase wi so no
2: my god
0: koneke se e enchene efripum
2: sa
0: e wa dama me na idu abdi se asase wi so me se di amdi asase entrem fa ba bia u ya fa worwa
2: o fa wuru ne efun so
0: mka kra e ma bie mu da
2: wonderful
0: akwanche
2: akwanche baba
0: e ma bie mu da taba so di osuru no adi osuru spirit of taba di osuru no di oye ne se o penchene ne ensuo to ape bi ya tell you kwa na corovis benya bi ato pesi ya benya na de sa ana ato fagu plain glass o de wa agira ho le pench na bana mi ensa pe na ka se wade mesere wo na abo so ni asas ne nyame ye ade e wa asasi we su bia no onyankopon ensuom tu enipa enipa bi o wa zimie no kase wonum ensuo
2: ne kwa sem
0: onyame gina sa de we so e ma me ne ensuo amede wa asan no mi ode owie pe uhun bu abrebu obewu afa no afa ne ba wenye fasa enye nkom sha asem
2: enye se we no aja enye piekwo out piekwo fo
0: ni na me ba ti ma men kan asem nje ya na men ti ase piekwo sesen e de no piakwo ne biga so piekwo ne ne eni pa no nko asore wi sa no nko asore
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: ne bi de bi enko
2: o ti ese si
0: enko o beti enko enko da oponye de maka chenim because e gata da ho ne se o se gata no wo be wa bien se men for so mfa twene ntoso
2: okay
0: na ma fa so na me huri na gata no so che wa hanma ubotum
2: na kwasem
0: eno na so so huri jojo low jump ma men kan se mi chiro e so so huri low jump o ye den ubutum onse so konkron kituma meke sikiz bia chira onse no konkron kituma umuje jawo mayremba
2: no krasem
0: onu mi ntia
2: da bi oja
0: he ena me betna kene se me kasa mo nemse mpa bone ko chiri o school mu a o school ma o hu se weye mi meet
2: sanity e
0: onne pe bi o chen 1 year be man chen 1 year be man chen 2 years be man chen 3 years o fo no so nya younger to bo so be fa no ne be wo be ba ku mi onu mi ensa na na ba abere wa ma no
2: Wow.
0: Dia make what matter? Dia emu na ma dia.
2: Emu da opa.
0: Ko no ne ma mi fie ni, ne papa fie ni.
2: Sa.
0: En ti mo te bedu me o ti di du ma mi fie am fie ni ma mi fie. Di du papa fie. O se sa da work man afran joba.
2: Opa.
0: Memba. Du ma mi fie ni papa fie. What the make na?
2: Yo kwa se.
0: Du ma mi ni papa mi sume di ma ni papa fie. Ase onyi ni ye no. O wuni se gan na e bro do so. O ma na o mi ni ni mu bai o so wa che no.
2: Yo kwa se.
0: En ti ase amo ba na nyi ni che ka che o se. Me hu mate fo bi o. Hado.
2: Huh? Who's last 2 weeks. Na papa eh ye adwuma. Na Awurade nam no so eh hye woman bi nkom. Na o hye ne nkom no no se. Eh Awuraba hye ye. Na obi amfa asem anye le bayi. Ameto so. Na lady bi o ha e fere Juan. O tiem sesia mo ne nkase. Wonim se o wa na enkrofo bi fere no ofo so. Ana o se ya send this case amount. Eti hwe o madam phone so na sika e woni madam phone so na o ma twen sika no eti e wa na Juan friend was say Alex en come say na papa share no en come say na fa me ho ti o o say en come say na de bay e fa me ho na papa ka e no asi de bay
0: pepe
2: e ma me jina si di na me say eh na je say we no Na nya twam asem o.
0: Na bi. Ahwe ye na so ye. Sa na make na.
2: Ah.
0: Ade bia sa na me jese. Awale nde uhwe yi a emma saada.
2: My God.
0: Ti de make atwo bia sa na mpesem no crash. Ebumpunim. Ye nshi wa solo kwanta.
2: Ye nshi wa solo kwanta.
0: Faka basic mask ditia. MTN office o. Oso peke ko di for Columbus appeal. Kajeti MTN office. Mo amofre montom bo ase. Ye te papa na ba. Kajeti MTN office o. Oso peke ko di for Columbus appeal. Furuze mi si a solo kwanta na za Columbus junction. Ana se wa faka. Ti. Faka so amran about benye bi sufula benye bi bola ho benye bi sufula o benye bi tremas benye bi kacho bi asem peke ko di for Columbus appeal from bible ko fa number to jana me here
2: number ni
0: 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0
3: Jeremiah chapter number 16.
0: Uh-huh, 16 verse.
3: Verses number 1.
0: Uh-huh.
3: Jeremiah 16.
0: Uh-huh.
3: Or say.
0: Mm-hmm. We are not going to tell mama. Come here. What's that? Uh-huh.
3: Said the Erade Ekan.
0: Said the Yamekani.
3: Said the Erade Ekan.
0: Meet you, huh?
3: Or say.
0: Uh-huh. Content him.
3: Uh-huh. Okay. Uh-huh. Na Erade Asemba me nche
0: se. Nyame Asemba me Jeremiah nche se.
3: Mirenya obabanyini.
0: Minya obabanyini. Akwanche na meche no. Aha.
3: Ana maba awa ha.
0: Ana eba ba bia awa ha.
3: Na se de Awurade ka e.
0: Na se de nyame keni.
3: Babanyini mamba.
0: Me baba ma na me baba no.
3: Amwo muwa hai.
0: Amwo ha no.
3: Ne mu nanom.
0: Ene o maame no papa.
3: Ene mu agya no.
0: Ene o agya ha.
3: Amwo asasi.
0: Aha.
3: Owuyade e.
0: Owuyade e.
3: Ebe bubom.
0: Ne mai. Ne nyamayo. Yen koma hwade aha
3: na owuyade abebom
0: odi kan shenko odi akwanchire betum owuyade ba bebom
3: na mu bewu
0: na mba bewu
3: na erenya mayie
0: na ye nya mayie
3: na erensie mu
0: na ye nsie mu
3: na mu bedane sumu
0: na
3: mu
0: bedane sumu na so
3: na maye ewiemu no ma
0: na maye ewiemu no ma aduane
3: na maye asase so ermo so
0: koma hwade aha
3: na erade kan se
0: ene nya me kan se
3: enhye efie a esumu om
0: Mamun tina baby a sum a fee baby and a baby a sumo.
3: Namun qua a year so as
0: well, aha, a quanchen no. Mentinet, see, I send you. Oh, yashan come.
3: Ah,
0: and come no sewano. Osu will be ba. Yadibi ba. ati tii ba koda na mi ba owie ho owie no ka chere se
3: mamu nko
0: okay, ya kwa ka chere me sofo ati akwan chere we men pefie bi esum ho ti o empepie bi esum ho
3: sa
0: na we empe ba bi a enipe esum ho ya wo ba bi ya ono be connect am owie na timaba ba bi esum betima na emesu akata o bebre ene ya sana ti de akwan chere ni o men ko ti o me hwam die
3: efi se
0: de ti me ma sa akwan chere ni
3: meyi ba su die afri wo man so
0: ko ba sa wi a meyi ma utie me a meyi ma su die e de afri sa o man so
3: na meyi ma do ye
0: na meyi ma do ye
3: ene mi mobro hu
0: ene mi mobro hu
3: afri mo so
0: afri mo mo so
3: woni pa akese ye
0: na woni pa kese yo
3: ene nkuma
0: ene nketwa
3: e be wu asase so
0: e ko ba sa ade na be ba no no e be wu sa asase no so
3: na ye rensie won
0: na ye nsie won mo da
3: na obi biara re mo
0: na obi biara elere
3: mo aye asedwom
0: hallelujah
3: amen
0: akwanche na wodi amamu sa no mamote osisi won sa ade we ba de so ye no men mpe ba bi esum wo wa hye nkom no nkom na chi no wo de akwanchira san da taato ma me ne be mo nyame akwanchira no me bra tete da aso no me chio de obe ya no me ne be ko enye pie fini mu enye se ko enye se se me chio ade ya be ko enye
3: aha madam be friend esi na one na se wo be ma ana se na se wo e kasa na se wo ba en kasa ade ya wo se na se wo no ni kunu na ko fo ba ene ko kire na se wo na na se wo no odi na se no ho ya wo se ade nti na ne ba ne yesa na o ta ne ba na chi ene o se menti mento me ba nyade be ento ntwene ene nti ane maame ne yade be ebo atwede ene maame ne ka kire ne se de wa ye nti makoma enyade be ene usu biem eti se wo ti se ma wu pe me nyade be me si wo aja we na maame ne yare ye na se wo na anko hwe no na maame ni to form no ada omu yi maame na omu hwe efunu nanim no abra ni na se oba ni si hope en otwa hwe ye en na me ni wo kasai o ti bi chem
0: wonderful no me no nya ho akwanjere no me no aye adwuma
3: aye adwuma
0: o se ba o ka se ti wo se me hu ni se owuo bi ba
3: sa
0: en se wo hu se sa owuo na ba dia mate sa na te dia men kwa yie bi ase en ko ba bi ni pasu su mebrebe en pe ba bi esu mo en din kom chene ba akwanche de etwaso unso ka chen se ma ho eye adwuma
3: eye adwuma
0: onya nyame akwanche ka nyede enya adwuma be onya akwanche ndama na tv mu no
3: na se o na sam na
0: o ba din ho chenye
3: ana eye adwuma
0: eye adwuma se wiase on hum mu eye adwuma wiase
3: ba aja se ma me ni wawu
0: wawu
3: wa ka to wa ba wawu
0: ti o be ifuo bi ekwa

ye se mra bi o nyame ma aboa kwa kasaya me ka cho samedi a nyame na ye bibie so nyame afa so aye bibia fan wa nyame ma ho obi to bi mo nyame obi to bi ko nyame ko ma no oni ai fan wa nyame ame nyame anya wo na wa ye bibi wo nyame se bibi fa bi on ya kupa isiratia on ya brate fame urabe esasa wo obi na suo kwadi akaba suo na wo dano enye wa ho den wo da wo te sa wo fo na wo sa ya wa sa ni satia se fo bi ba se bi go sa sa aya wo se ka bi na ti wa ba ni onya me urade wa ti ba ni onya ma na ni o ti wo no fo onu

0: that's right, the Lord will surely do. Mr. Mensa wo Italy, ano pe ye radi be ye wate. Unyankopon be ye, ye nyankopon be ye, mimi nyankopon no be ye. Yes.
1: Demetrio. Me wo hana minya akọ. Akọ na minya ye. Ase nipa ni bidi konkon sa chemba na obeka asem. Na ase di okọ ti ye ni se. Ase Obusa no mu timidi se kayafa na ase omanyi abetonyom ajiji din anya followers chairman entino mabla boy ya kechiri ana ba kuya no hobe ka chire jina do mami na obe ka chire me no hene ni mudi ana maka chere se ofre be die chere mani be die ni ono na wa se neni mo nyamot
2: o
1: yeah
3: isha 104.5
1: e mo

yɛdi ka ma mefa sika ɛma mpanyimfoɔ a matwa ahyia mu a nyankopɔn nhyira mo na ɔnyɛ nyinaa kɛseɛ titire woyɛ me nananom yɛ a agya mode mo animonyam ɛnsuo yi tɔ na nafra ne wɔ a ɛna meda se nananom mpanyimfoɔ mpanya hemaa ɛyɛ nyinaa yɛdeɛ nyinaa nanantiɛ mɔ pagyini ɛne obi a wɔ ha bi a meda mo se ebi yɛ na ne deɛ di kan

yɛdi kan ma mefa sika ɛma mpanyimfoɔ a matwa ahyia mua nyankopɔn nhyira mo na ɔnyɛ yɛ nyinaa kɛseɛ titire woyɛ me nananom yɛ a agya mode mo animonyam ɛnsuo yi tɔ na nafra ne wɔ a ɛna meda ase nananom mpanyimfoɔ ɛpanya hemaa ɛnyinaa yɛdeɛ nyinaa ha nanantia mo ɔpanyini ɛne obi a ɔwɔ ha bi a meda mo ase ɛbi ɛna ne deɛ di kan

0: dua no mu a e produce sa heat no
1: okay
0: na e biebie ntini mu ne ade enam se heat na bent no emfifre special says e tew se be ya o ho bedwo yes emfifre tew a na emframa fa o ho a na o ho adwo mechanism sa na ye adwuma enti odi mako ni sa na awuo ni pedua no mu enti de bia ne ho hyehye ne saa meka kyerɛ no sɛ mema no aduro bia ɔngya mako no deɛ ogyae a ɔnsan fa report mmerɛ me ogyae die ɛho ahyehye no no ɛkɔ ɛnso baabi no ɔkɔ anka bɛka se yɛato adu brabɛdane
1: dɔk na kyerɛ sɛ deɛ ma sometimes ɛtɔrɛ bi a dɔkotafoɔ wotumi ka kyerɛ obi sɛ menni nkyene no ana me ni mako ye saa nema nema we no
0: sa pepepe
1: o ye hwe mako na wo di ne ma no problem bi but we ni
0: sa
1: chebe ka chense mako me ni mako
0: sa
1: ana me ni nkyene because bi o di nkyene so a
0: e
1: bro so ma ne kofa ofofro eno ntine ma doctor fo tumi ka mo bi
0: sa pepepe akwasi sa
2: na ye sa fa number ni tujwe bi
1: o de drop number na me kra kan bi sa se doctor mako wuro mpa ko chia person na mbi pa na me benu asuma mfa mako nguhu a mama mako ni ya mi die ni o se nya mako ni mako kom kakra wo te na na apata wi die o te fa chira o correct ba o
0: aduane a wo die no adenti na wo enjoy aduane no asese wo enjoy aduane no
1: wo diet mako
0: me kire mu aba asese aduane no wo die no e calm down
1: okay
0: e mani pedua no adwo ma we die aduane awu die no ohune mu so ne suo o mo ma so fifre
1: ne efenze wu die no
0: o be die e ti ni ase na
1: so o di mo kone wo ko ja na so na to se show
0: sa
2: 85 for your number no ofi mami ntio
3: yo e da doctor se ene chere pa omo de amaye na pa pa to bin nan min nan e kure to min nan pa na ya mo ne ho chere ka ta mai
1: o mi ya mu ana
3: ani o
1: be em fie se ni
3: en fie be em se ni
1: okay ya ko hu doctor no hwe se den e man yesa e bia na wo de no nye e bia cancer no kremo fe cancer ah debbie ayi di adie tu a
2: diabetes
1: bi ananya diabetes why okay me da sip yo usu betumi abamu bi hello
4: the nation kwese boafo
1: me fa ke ya dunia na
4: avan ba chawa
1: eh ke case na critical o
4: dozi
1: yey
4: na me 1 minute pe na me nka dr benham ho asem hate enye papa ene na yira anka ke ye do nka meko
1: na me sure
4: o nka meko nkura fa na meka ni nka konto mpo ne hwe asema you ta for the year mo ka ho asema eye me pa ma na dru be bia doctor daya na me so no e timi de bi kwa chiri be timi me timi na me hu na ke nzifre na me chi pa
1: eh asema
4: lab wa hospital require baako 18 million baako 29 million almost so omo ehu hwe but me ba doctor me ham ho lab omo ye me no che se ndu